da non moritani ayo ye da non deke non ye moritani koreji men nana moritania panirabe men nana moritania.